Malo au pito, ta koe fasi. Marie, na tau toku whanongo ki ai, neongo o kamata aki a rea whakapiritania. Say yes ki toloa, aia. Ki hono ririu whakatonga, koe tari io ki toloa. Whakamalo atu foki ki a pere naise, ihe kei hoko hoko a hono tokoni, ihe to o mai a ngahi hiva whakatonga, ihe wike kotoa pe, ko ia o kuia whakamalo kia te koe pere naise. Koe ngahi kupu i rea o kou to o mai, me he hiva maarie koe ni, tari io ki toloa, ko ula moe si liva, ko lisi ko tupou, lanu oe moana, lanu pulu pe a moe hine hina, tue, mo mamama, te au ni manoa, si oe mau fononga, whakataha, hiki ki olunga. Koia e whanki i kupu i lea whakatonga o kouto o mai, me he hiva maari e koe ni. Koe konga hono hoko, koe konga hano ua e tau polo kalama. Koe hoko toi pe a e tala tala noa, ke ngahi lea whakatonga o ku tau wha a nongo ai pe, pe koha ki i palove ape, ke whai ki ai ha tala noa, pe whai ki ai ha lawe i he fiafi koe ni. Ulo aki e i kai ngalo ai ofa, na e fafanga aki. E i kai ngalo ai ofa na e fafanga aki. Oku manatu i maupe ai anga ofa.